Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw na ima, pahawin niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenya. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutin ya programa, tuir mai, ita barona lai, Ujika furakida ho titulu Hari Damai.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.